0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandun na miyak na baka ko. Kis rabak mo ako. Kis mamit mo ako. Kis pula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay di bere ikaw. Anang kalo main game. Naman na mag-game ba handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kakita sa no, da no, da no, chigo.